0: The Rush. Rush. What are your thoughts on ladies who make the first move? Kwena yo wiketi le hala ona le majita. Wanyara bata obulala re a fox. Oizoro type ya miki ago bata. What do you think about that as a man? And as a lady, would you do that?
1: Yeah, ma ba ne ka nna gore ke bona gore mme o na le kgang. O na le malatsi a ka nna mabidi mara ra mona go yana tla nna bua le nna. Matlonya la go a phatsina phatsima a bua le nna. Tota mme o mo mata o ke nne ba. A ma ba ne ba ntsa ka kgapa sa mulu. A mbolla gore ra tota wa re nga e ka re. Ke a bona ra ka ga o mpatse o itse mme ka re ka go ipateletse. A re mora ya nore. Ora gore mo se se ba mpatsa. A tsama ka sa ndi tso ke le magra. Bona ma pele ya le yo ile ka nya pele mpe ke yo ile ka.
2: Rayak, a go te bona ba ba re phosa. A go te bone ba, na re ba bata jang. Na re la pile ke go phosa.
3: Happy dentist di a tura, ha re se tla rena le mme.
0: Bana ba hedile. Virginia a re ene tota o bata go phesuiwa. She wants to be hunted. Virginia ke ba ba ha ba playing hard to get. Dr. War, good morning FO and Ebo. Na ra nkile ka phoshiwa. Sheri na ta a re ke mbatele botho. E be ke re e ke tla bo senka a botho ke ga ntha a re le wena o ntse ya be. Fast, fast. So, in slow, my lady.
4: Yaron FM Breakfast with Fox and Emoji.